0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage ishit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi ishit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi, se ke talo.